0: kalaban raka si laki ka dito. Eh latinin ka naman para inyo-inyo para kini ka sa tuwa para pawang dawang-dawang manikin si alatinin da ka puti na buhay dihal bersama on si ani.
1: Kapit dawang-dawang.
0: Sekar mas gandahwang ikalan amu umat.

ang langis siyang malam. Belas balas sa akin, tayo tumapailang at ang ana ari siratin. So, palikasabi na ang ngiti. Eng

pon kak itu rajin ajib sama on cigra ama pak ngamba. Eh ngamuk akati macan kila sabangkan tin sama on gi. Pelori pon kadio udan. Raden ngamuk.

na din adyong kanito atit kong. Nalpe ba na iso ko na chori na kinika. Nyo preta agining puluru sesar niya sar. Sapa ni kabinol kat ditutur kita perbuat karo. Dilimpa perangan king. Kandangan nabi

le zaman zaman kenceng lanceng tuli ala pola tretan bodoh ri lalake kawus nguta emak kini kasabu kanjeng nabi sopani kaging.